ایم چاو چای نو سنا با چوک چا وای سوای زبانان گو تھا گولا بوئی بی نو نہ یونا سا وچ پا ہند جان وسنا اوس بنے گڑ نیو چو گائی نس وچ یو گو ما نا سا وچ ما اوس گو ما اوس گو ہینا اوس تاونا انت بنام تھا گولا بوئی بی نو نہ یونا سا وچ پا ہند جا جت گو سو با ما سو با جوان گولا اوس بنے گڑ نیو ای سو با جوان گولا بوئی شوان نو ساونا با چوک چا وای سو با جوان wala cha suba bien me rai suba gigi shwa na usa na yuna sa wash pahanda ra musa na uspa na yuna na pa tu gacham su bita cham su ma cham su pa jama igual a buiba na uspa na yuna na ente pa jama igual a buiba na wa ta en ko yuna yo ai suba jama ji chwe kan hawa na yuna ai suba jama i sek pa ba wa na wa ke ya suba jama su yo shung ko pa jama i skem na wa na yuna kach na shung yo ra ke gi cha suba jama i sek pa ba wa na wa na yuna na sa wash pahanda ra musa na uspa na yuna ma yuna jama i handa go ja cha suba jama i mia suba unskia pane gunanyo ai suba jamai wechayue kanamos na en suba yajet ku suba mayo jamai tsawai ku sio tus me bane ku nañu yet ku suba jamai wala unse na upane chamai ya suba un ku witanyo ai suba jamai wechayue ju ndena buena sabosh pa handra unse na us pane gozio na na tha wala buibi na we nañu ai suba jamai ku shiwe pa chacha na we ya ku shiwe te baja ai suba jamai ku wa na us nañu na sawash pa jasu pa jamai wala buibi na we na ba su go zavalta zio na tha wala buyi yu a chunda na we na nyu na sis ma su pa jamai han da jamus pa ne go na nyu kwash pa jamai go cha yu a chunda na we ta na ba su go zavalte na tha yu a chunda na we na nyu na sawash pa han da jamus pa ne go zio jasu pa jamai na ente puibi na we na ba su go zavalte jasu pa jamai ma su yu jamai pituni kwe pa se un den jasu pa chanya pa ne go na nyu ma su yu jamai jasu pa jamai tu wi na gi gi wa zia pa ne go ma su yu uite yu na yu tun ta na yu na ja what's en pa jamai u ga na u nya pa ne ga zio jasu pa jamai yu pa zia ta khe zia pa gi na yu ma su pa jamai han da jamus pa ne go zio kwe pa jamai na en de pa wa cha yu a chun de na we na ba su go za vuelta na yu na ta jasu pa wa cha yu a chun de na we na yu na si ma su pa jamai han da jamus pa ne go zio kwe pa jamai han da pui pi na we ta jai meta wa niu na niu tunda na niu cha suba jamai tun shas khe una wa ga zio kwash pa jamai wa cha yu a chun de na we na ba su go cham te ba ai thakwana sa bajamai wala wacha jua chunda na wa tha wai chulao kiwe su baldano kiwe su bajamai wala uspana pti chai wit su ba na nyu ai tam su bajamai handa ja uspana gna nyu kwa shu bajamai wala wa na wa ba na gna nyu cha su ba ena ena jet kwa su bas khamu na upana gna nyu cha su ba pis pis khamu na upana gwa ji kwa shu bajamai na ende ba wacha jua chunda na wa na ba su ko zawel ta na nyu nam tha cha su bajamai jua chunda na wa na nyu na sis pa jamai ma su yo luch ko wech pa jamai gi gi piya pa cha su u ga nya phan ta na nyu ma su yo cha su pa jamai na ende ba yo cha su pa jamai anas pa walas khem una upane gna nyu jet ko su piya yat su ba ma su chuai ni yat su pa jamai han na us pa ne gna nyu na ente pa jamai wala bui bei na wa zio na tha wala bui wecha yo chun de na wa na nyu na sis pa han da ja cha su pa jamai yu chun de na wa na ba su ko zawel ta zio e go jamu sena uns pa ne gna nyu na ente pa jamai kwash pa bui bei na wa na nyu uite champ su pa jamai kwash pa na tha wecha yo chun de na wa na nyu na sis pa mu sena uns pa ne gna nyu kwash pa jamai na ba su ko zawel ta pa jamai ai su ba mi na wa na nyu na tu wala ga hi na wa na nyu cha su pa jamai wala ai su ba musiyut na wa tha wa na second su pa jamai u ga na wa nya ta na nyu ma su ba ye yo ai su yo wa yo ka chi cha su ba sek me ya na nyu ma su yo yo its ko yo ta gun ji zia tha zio ma nyu ma nyu cha su pa jamai kwa sh pa wala ka hi na wa tha wa any sa wa che a cha ge ja sak pa wa da na wa na nyu ma un skip na un square cha minas pa un pa ne na nyu cha yet ko su ba ma ma un skip na un skin na un sa na en te na nyu ja me ta wo ai su ba wa che with su ba wa ta ko su ba ja ma yi wa sak cha cha wa da ni me su ba ja ma yi a chu cha su ba wala cha cha wa da na wa na nyu cha su yu ai su ba ja ma yi wala ka hi na wa na nyu cha su sak ko ba wala cha cha wa cha chut ko ba se kan ji na wa ja na nyu ai su ba ja ma yi ochon de amaño y sabane un año wala kachko pe ha chamo y nos kwa pa kiki wete na un sia zio na en sus kan gudio ma ma cha chut kwa ban yo na wo hechi
Intawa na nyu chasu bajamo iguala jigtawa espanuspan iguala paya chusu negua chasu bajamo y metau iguala jig sha chasu bauha negu na nyu y metau wachunde ya witzkwe suba na je omeche limea guevamos yu na nyu chasu ba ipiwe yu iguachka esna uha ziu wite suyu chamu ya nyu na yu ha ziu chasu bajamo y iguala kahiu na u ustau na ente na nyu chasu ba iguala newa u na uhe namba tuku tawelte na nyu Masu yu jamu iguala wansena uspane guna nyu chasu ba wala njih gunsune kwe na uwe ipikwe pa wala esh na uwe na nyu chasu ba jamu yi ipikwe pa esh ya chutundiyo gish pa spamba na uwe na nyu Atiu chanyo kamen jamu yi kwa ishpa na ente pa kahiu na uwe na mba tukwe zawelte na nyu Handa kwa jamu sena uspane guna tiu ay susus ni pa Pan hawek na ente na nyu chasu pa jamu yi wala kahiu na usunka na mba

Não tá aí, suba de manhã, gocha de oito, um de novo, na barra, suba essa oi, suba de manhã. Ah, aí, gocha de suba de manhã. Já suba minis, que é um nivane com anho. Já suba gocha de manhã. Juve guepa, caju na oi, na ente, na anho, na runa, junta de manhã. Juve pachun, de novo, na anho, na sabaixa, pra andar, já vamos pôr negócio. Gocha de manhã, na ente, pra jamão, gocha de oito, um de novo, na amba, suba essa oi, de anho. Na cispa, já suba de manhã, manhã, de manhã. Ya sat kuepa ahmi miña kase oje kus kase na wo na nyum ta su ba sat kuepa wala cha cha wa de chi na nyum ya un bane guyo azu kus bane miña kase na nyum ai su ba ki ki shwen na usia bane cha wa un kuepa je be na usia na nyum ai su ba jama ye na en de ba pui bi na wo he ma ya tu su ba ma su ba jama ye du a chun de na wo sa na nyum anda ja un se na us bane guyo cha su ba jama yu a chun de na wo na ba su ko sa ba de na nyum Wesh you weba chao chao skeu na usa dio ja ta jamoi na ente pa jamoi ka hiu na wena nyu maño ten ko wesh pa jet ko su pa jamoi chu he us me wa ne nyu ja su pa jamoi un sa na u pa ne ke ko shu na nyu ai su pa jamoi ui bi na wa na pa tu ko za wa ta dio chao ta jamoi yu a chu na wa na nyu ma su yo cha hi me ta ja ka plaza na su pa jamoi wala ten na wa ta na nyu cha with the champ su pa jamoi Yu kwe ba jamoi wala es na yu hana nyu jai metha u mai nyu jamoi da so ba ip kwe ba kit ku jamoi es na yu hana nyu mai su yu jamoi li ma tep tep na sena wala push na wa hana nyu ja so ba jamoi cha nyu ko de ja se kwe ba na cha cha wa na wa hana nyu jai ja jamoi wet sha jamoi es na wa hana nyu Ati ai so bajamoi kwala kahio na usa namba tu gaza wai so na nyu jamoi nyun skemu kamena ai so bajamoi kwala ne wa na wa tawo ma so bajamoi handa jamwa se na uspa ne gona nyu cha hi metha cha so bajamoi handa jam ne wa na wa hi po ne gluch ko wa spa ma so yo jamoi ip ko ba na o e sha go dio watch watch jamoi cha so ba po sa ya wan ji na nyu Jang bane gwa dio cha so ba jamoi wala ka hiu na wa na ba tu ko za wal de na nyu na sa wa spa han da jamoi sa na us bane gwa na nyu cha so ba jamoi i ko sha ko pu i bi na wa na en de na nyu cha so ba jamoi yu wa ba ska hiu ya me nyu cha so ba jamoi ai so ba ne wa ya tak men kha dio ya iz me tha wa ma so ba na go with ko so ba ai so ba jamoi wala chai na wa he Aziu chang banyo nas kemo na ziu jaso ba jamoi kwala kahiwa na wa na nyu Masu yo ai su wacha tha wacha so bajai hima tha wo ai su tulao ki wa su wesh ba ja so ja so un so ba ta sho su su cham jai ma tha wo karisal limon with sivanka cham with the yo lamus with palma ja so ba jamai na un wesh with so yo ja so ba jamai Tu wala ras khe una usta na nyu chasu yu wacha thao se na sikya hime thao ayye pitu tseng with suba him San Antonio Iwan ka chasu yu yu kwe pa yi mhenya tha na nyu Yu ba kweshi na hu pa chamoyi Mwanja chamoyi sanhe ba nek na pcha hime thao na usta kente ya kish pa tep tep unji na wohe ka tiyo Chas pa chamoyi wala ne wa una wohe thao na ente na nyu Ma uns kib na usko chasu pa chamoyi wachunde ya na tachkwe rawa pen pe hna u hen kana nyu tachkwe pe ya yu ja ba chamo iguala e wa na be chutkwe pa chamo iguala u got gyo azu ja su pa chamo iguala ka hiu na we chutkwe pa na hu na hu yip got gyo azu ja su pa chamo iguala ka hiu na we na nyu ma nyu ju ja su pa chamo yi e u pe ya ta khai cha chamo yi na u chutkwe pa ja pe hi gna be de me ta u klawe klagwe pa ja su pa chamo han da ra na yu tun che chutko ba e un che cha so pa jamo yi e na cha so ba chupe kwan ji chko ba bien na we na nyu ai so pa jamo yi ko wala ka hi wa ju chang pe na wu ye cha so pa jamo yi han da ra ma so yu yu pa jamo yi wala wa na we na nyu cha so pa jamo yi ai so ba wala ka hi na we ha ju cha so pa jamo yi yu yu pa ba wala wa che Ya su pa jamo yi ena nuit kut jamo yi chutkwe pa eu pe na huwa hena nyu Ya su pa jamo yi wala tenga na musta tiyo Kwesh pa jamo yi na ente pa pui taash na huwa hena nyu Ta shuwa ish pa jamo yi wala na huwa wata ya su pa Ya wits tanso
Cham bitioso, chaso kitia, nyo, chaso ba kutewit suba, ka, jamai chaso ba, la hueva pen, haun, hinanyo, chaso yo, maso yo, jaimetao, upshanya, chaso ba, yo insquad de ba, yptananyo, yo insquazurania, yuna uptananyo, chaso, ewu, tape tape, yukweba, menanyo, chaso ba, yukweba, psuna, wehevan, as you. Chamo yo maño na wey, chanzo y ya wey nasa un stan año. Chanzo y ya nasa wey pa chamo y handa ram, es que un stan año. Yo ese es yo chanzo pa chamo y man, neño na wey, ten ta wey na batuco ta wey tazio. Na ente pa chamo igual a cajibo na wey naño. El que chamo se na un spanico naño, ahí su en sus ni wey pa ayuda na ente naño. Ya se pasó muy puyuau ya igual ya que pasó muy escaso una vez en ganar para su cosa vuelta en año el gobierno español pasó una gente pasó muy igual a puyvina.

Ya supernauta, guala puyvina, buena, patuza, vais un año, y wecha, vayamos y yo, yo, de nuevo, na, ente, naño, ya, y meta, ya, supa, ya, muy, na, ente, pa, handa, raca, y una buena, yo, ya, supa, ya, na, yo, guayus, guala, tenga, na, wey, tas de maño, ya, muy, ay, tashuba, y supa, what's way, pan, capela, guapa, yo, guapa, maso, way, pan, canaño, maso, yo, ya, su, yo, what's ya, wene, guna, wesh, wits, wits, su, yo, ya, supa, ya, muy, su, na, uye, u, mañana, guatio, Wachunde a wang, shaja suba wang, as metan a new na, second suba yu, weba pam, henyak, uhen a new, I suba jamai palduno with suba jamai wala, unskip na weta wak, jasuba with squayu wala, jay metao, jasuba mahja, nasa wash, pajamai mahja, nap jamai, joint squaba im head and a new, jasuba tes joint squarai, tan a new, jasuba manus manus, jasu. Jangan ini nasa wesh patah ke. Jadi metau ah na wah caju gue bananyo. Aduh jasa ubah jangan ini wala unski buat aku se jasa ubah jangan ini tak kau yo. Eh ubah eh sesi nak sekpa wala caca gue na wah nanyo. With the champ kau jangan ini nahu eh u tengk meju aduh jasa ubah jangan ini. Yu gue ba kini je unsa nanyo. Jasa ubah jangan ini. Manus ye jaso ba jamai handa jam ah na wo he che es es yo a chu se ba ne na ba es we che es yo jaso ba jamai mau teng na us ko ya jas de papu yo na he na ba tsuko tawel da yo ai so ba chata wala pui bei na us na yo with the sus ni pan me hak shai go shak ba cha na wan ka e go ja jaso ba fin zere ko

0: ay suba nota wala shwana wena nyu jazuba jamoi wala ka hiuna wena mazuko za wajaz yu jazuba sai semba sai sunya ka na musta na en suba jazutun shas ke una wena nyu en gwe yutun sha ma suba jamoi te pudo na musa jazuba ja hi metao te xanya paus nek te xa ku kwa sunya paus nek jazuba na nyu vite yo jazu ai su kite ja hi me vi chan jazu hi be shimena upane na nyu kwa shba jamoi na ente pa puipei na wata zio na kusente pa jamoi e wala etse musa na nyuma nyu jamoi e etse de jasu ba enich jasu ba teh na wa na nyu jai meta wa atu suna atu ai su pa jamoi e wala kai una wa na nyu na ing yu wa chunda na nyu jasu yu wa chunda ya ma ga chimbie wa chunda lu chko wa shu jamoi pu chi wan pu chi me wan te jas bang jamoi teng na wa ha zio ai su pa kai yu on kai jas pas
1: Chang wen shinyo kimba mahini me kimba shkan hime thank shanet pina uheze ni neite manyu steba chang ma lujo chang daze chang yo che kipa nikini me weshuni me wala na uhej se kahna na ba ach bite maño ki ki maño de gudnekina manzus manzus pa pena uste ke uns kayua knuheze sa jaz ta ja tenge na uhe na ñu chahi mek peka peka ya tui ma malula huesho